0: namba ke bozum ka to suba to to fong nanga singalo alo
1: alo barala
0: iku I barala to to fong kala ka singe
1: iku I singe kiten tala wali kondo
0: eh ya ke ke tala mu I saga I hilo
1: agi ne awela to ma ti ba ti ya ti awela
0: bon bozum nin do kote cha ka sala na vakando le
1: ina vakati ya bera la premier carte na bozum ya bera
0: eh premier carte la
1: ta carte so tuyu ku activité tien ku mawara don lo sa dikolo di premier carte ya
0: I nyala activité tien tu la wakazo
1: wallahi de so même moye gi de dengu même ma homme ti bandi ngwa tu ba kimba ngo même moye gi yen ku
0: mawara ah te so to so pe igulan ka so la anda inyo ga wa tien muske ki
1: ah boyo ona la sina ya bera pe ala ngwa gi na mbage tile gi ni kala ina mbage tile gi ni ya
0: jo ni ti pe ko isa e fo isa ya bera
1: ni la tena da so
0: bo to sala sa gi la so
1: Abraham Solenga kwati mshumbati saa subi kwati jara ndo msigi na ndapu mshumbati arujia kweta kasa yete msigi maona mashungu kaila
0: Singila mingi njoni biko utanala ipini njo za singira kanala o
1: Nila merti njoni kwa nala
0: Singila

0: Baba, mama, ile kere njoni maengo ti mulenge ti gina lege ti mungo na lo meti mama ti lo na ati akojo nze umene solo eke bagigi. Meti mama aike batalo, aike muna lo kobe, ngasi aike lesongo ako na pupu ti lo na mama ti lo.
1: Ti bata aforo to tala na tereta kobela, alingbi ala sukula mamo ko tala na njoni ngu na savon, kojo ni ti tene ala ndulo, wala ti to kobe na lo. Ala sukula yanga ti metala na njoni mapia, nanga ala peti duchin duro na azoso aike na kobela.
0: Tonga na foro to tala a unzoni pepe, tereti lo a chauffe, wala loketi nyome, wala loke boto, ala kweloron na lo iyo na tanganga sofi nduro na tereti ala. Meni mungo maboko iyo na tereti mwole ngeso, alingbi ti sofi niti lo. Ibando mbringbri na tereti a foro to ti, na yati nduye, nga na pembe ngondo.
1: So aike tongombela tibu mbiso aike na gbeti leta pepe kwam, mamoko na mamoko unandu kwa gbenekbe aso abate ni chiseni, na mungo maboko na lege ti koforo ti UNFPA. Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundo na yakondro tiye.
2: Kolera aiki mbeni soni kobela so aiki gana lege ti sasaranga na lege ti dengo. Tonga na tere ti mo iyo pepe na ya tikite ngo imo iki kui. Aiki mu kobela ti kolera na lege ti mbeni zo so aiki na kobela ni, na lege ti azende ti lo, na lege ti akumba so lo bu, wara asyo ningu na akobe so aiki na lege ni pepe.
1: Ti bata tere tala, ti bata siwa tala wala ti bata ndo so ala ikida, ala sukula mambo kota la kwe na nzo ningu na savon, wala nambu uchiwa kozo ntitene ala tokobe, kozo ntitene ala teye, kozo ntitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ana yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani, ala kworo lakwe pekoti akobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala gu iyo na danganga so aikinduro.
2: Dali tik pale kweti seni ipika singa senge senge na nzoroko so aiki duz duz.
1: Kobela ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbela tindu kwa kbenegu ya sabate nti seni, ngana zo so aiki muma boko nalu.
3: Radio Ndekeleka, aiki awa gusinga bali usio na mdoni, ne atakita kwa boti bi Afrika.
4: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
9: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
13: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
14: Lola, Elfaitanaise, Radio Ndekeluka.
15: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
16: Bombari, donc il est fait dans mon radio Ndekeluka.
17: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
18: Mayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
19: Michel Martial Boboya, Baiki, Radio Ndekeluka.
1: Gango na la kona ndo da fonde kiloka anda litia sango ti munga mbasambala na likoti Martial Steve Mbitisinga. Martial Ibarala.
3: Ibarala Ursula Merve Mivala Ibarala Zukwe litia sango ni. Awabe Afrika ti amba fok na ti waka gase awara kuja munga mamboko na beke tindo kwa ti minuska ti munga nguna la si ala du tindoni na pekoti kwa leti sedu ti sosela onayani. Gana bega ressorti senti region ti ferti sa ti mbitera bire na gati kwa toti be Afrika fosia konj to lera ala munga lo mbini mbeti ti munga na lo ti pingba teni sedu ti na tik batani. Gana tango suwe ki da ki makongo se andoni mingi na leti agara na kwa toti be Afrika ge ya kongi reninga na ungoni angwala kwa ngangu tene tia la soke voni nga tia la soke kani. Sangotia Wangoro, à carte finale, Tikangouti Wadidounia Moubimba Ketonane Kekereke, en démon à Popoti France, Gana Maroc, Nangunga Gumba Yatila Kuinga, la Kemande, à Picoti, en démon, 8e de finale, Tibéré.
1: Et Zianga Tassangosu Nandoti, en droit, Timuska Sou,

0: ci unda oko.
1: Mangachinye, si azwa teneka tene, awali suwe ke nango wala ike tambula kanabia pe.
2: Unda su wala munda na isu ike kia na tena ningi, bangachia ke unda su, bata azwa ki teneka, ala iku unda terata na nila, iba tene ti tene wali ake nango olu tambua na biya pe su, mingi aki mango na beti zwa ako wako, swa tene kwayons, na yati a koto wako wako kwa na yati maha wako wako, azwa ki na ambe nango pochi mango na beti ala susi ala ki manani, don tonga na si azu na ike fa, ambe na ki tena tine tonga wali ati tambua na bi, silu ki nango lo tambua na bi, asho na ingwa ke mupi kotlu, il peut apprécier rien à sa chouni na mon gueux soit qui na yatlu ou à rasi ton anasi ou tamo anabi le petit tenet le qui na mené soit qui njouni pepe na yangada ibanga ton anasi a tenet ton sou soit qui bango ndoucha zou na ati marata la koko mais mingi ni ton anna a tenet ton sou a zou nan bagiti seni wa bagita wanganga a la fata la soit ini sou a kangata tena peme a la tenet mingi ni a gichi tenet zouni le tamoura le warachouna pe waralupika gyeolo a peinga peligisu mopi Vuko ou à l'égni à pédu d'où l'outil le petit warachoné ou bébé n'a petit tené à warachok ni kalasi à wanga kinti tené wadzok nango à tamo anabi anda katosu ite tesi mango na beso na tamana mara amena kefa amena yusu sawan nan gisa sa petit tena la tamo anabi iba à koto tibé africa amena wadzok nango à tamo abi à ki buandu wa keke meso à kiti zu akor konati mara loa na yati souci à fana le soitine à tradition. Tonga ni frana toso ala ba wanganga kikenta ateni sumba anti ala tene to si zuna bandu njuna pe lo wa shock na bi u aluti na bi mina pichu wa shock me mingi to si zuna tamwa na bi lo gago lango lo ko wara songo tia ta tere wara douleur apiga la kwali na ndoti foro to swa kina yachulu nina ba wanganga kikenta la tene ti tene wa swa kina wana bi atambua donc ti frana la aina kindindi to azo kitente ti croyance na medicine akenti chulu afalu menyende chifaso nikwe to mobumini alimbi asa nzoni na wadi susi akinango nile ifangana ni to so so tenti se du titizo ni ko juni se ni chulu ngana muningeni nga na teneti aisu kosi angulu sitene abatalu nzoni ala mawango tila so ikina tena mini hunda ko kiwa tere na inga tipiko
3: Radio Ndikiluka votre météo.
2: Nandozo na ndo da fonte ke luka ton suimu na la langa ti mozo fanzi fadi ke ker nando na nga kodro na gota ti bo grimari nda presu na grimari a ke garachi dina ke balusa na utan doni a dedi ngong barati mbinda ngba ale si ndozo a gase ne pekobe kombite ela ke suande a taso ke te mbinda ta ati kanga nele ti lani me garachi ndo wana ke baluta na ako ngangouni mingi a ke gwande tonga su na balushu na ako si a mbinda ni a ke tarade ti tene a zite racha la de na lakui si puputi de ni angwani na balusi na uku agasi na bebi sundu na ke deande mingi isi gerati de ni ake balusi na uta ala suma geti grimari wara namba geti ngulinga namba geti kombeli namba geti mbilingu yatiba baka ala kwa kina wako gerati nduwa wanganekia na wata bongi iba na ndaposu leti nduzuni ya taratite na ziri kete kete anda kapadi mbinda kena lenduzu mena ndembesu gerati dina ke balusa na wota suna menandu unja pati fali kete kete ya ndembesu suna menandu ni munda ke tape aga sene alpekobe komite na bongi lala ke suande mbinda na tarande chio unkite mena nganguti lani gerandu wana ke baluta na use nganguni mige igwane ya balusho na ushu wakala susi ya ki mungi ongoro ligi ala konsenga liga kotosu na aketa parapubi wara imperméable mbati meni kete munda pa kitande alpekobe komite na laku yande to so agbata bongi yande gerati nduwa ke balusi na umene dona ke deande kete na bebi ya ke balusi na uta ala so ke nduwu na agbata ti bongi na mbagi ti todu banga bongo inala ku ikambi ako puputi de na puputi nduwa.

0: na dada fundi kiluka munga limbi ambato swizi le kifasuna na titene ala mawangu tinzoni duti la kotongo bilangwa teneti kubila swa ketukulira swa knabe afrika si kwasinga na ke na jifasuna zikara ba ale kini maboko maboko andu wa biangu ya swa teneti seni la si ngalega kona ndu kwa chi unicef titene tombila na ndu teneti kulira swa knabe afrika keneti la swa ke docteur parfait si bulu ima kwasinga ni
1: ajundi kiluka Wango tinzoni duchi Ala duchi, kwa amune yu wango ima
2: Wanganga parfait, sibulo ibarala
3: Ibarala mingi
2: Ndo kwa tiseni na kodroti na be Afrika Fa so tatene kwa liti kubila ti kolera Ake lasu na kodroti ya wesu Tene ti kubila su lasu na ngwisu Inala ke pika patara da su Ike nandwa na tiringo bira na kangango legi nani
3: Na ngwisu kubila ni Ali batati bangi Nandapwe su ilundo fade titene Ibuli ti iti leke gere ti Bende kusala Titoka amena itati Nandoso kwesi amena zoeta Kena kubila ni hala sina dangangasi ingala amena gwe na bigwa teneti meni kubila soa gasolo kena meni zusu sina ndotulu wakena bigwa amena gwe na gubungu na sektor tipika 10 teneti amena zugiasara meni matanga na sisi na plateau na samedi ya partiti dimanche teneti amena zuna popota zuna kumasitiso itoko amena zunika na plateau mangati na plateau nika na popota mlinge sote etala soso mena kwa warakwa biri na lakwi mena kwa gara ndangangangwa titene ya uto nganalo tokando sokwesi akanya keda meme nambageti bimbo itokazu na nduni titena kwa muwangu nasiwani titena munala yoro titena kanga legacy to na makuna tetala tetala swape nga amena go titene atuku yoro na yati dani si ama kungusu kwa na ataka bini wala dingo so si ala so tetala so sara so akuisi menizo amwape dona ngusu ikisa kusala mingi so ti ati bangila mena taketa koroti amena ndwa keda so si izazu da so si ala ke kai kubila na popoti akuto hospital ti bongi na ti bimbo izameni na ntimba izameni na mungumba swaki akuta ndo so si ake kai kubila da adutu tanti tiri na yata gbata ya lulu na bokasi 1 akono so kwe na yanga tingu jusqu'à au mungumba itukazu da hala ona letingu hala ke uta uta na ti kodo okoko so hala ke geti tene hala mu wangu hala mu yoronazo tikanga ligi na kubila ni tana kubila da hala tokani na danganga I ake kake umu yoro titene atuku na tingu si nguni ya ganjuni azwa nyo iamena azwa keda so titala kitile ke adomo nyo so kwe na yata koro so si buba MSF abu maboko mingi luke na sisi ti dimba ipilo na sisi ti mungumba so luku mu maboko atangana ke amena UNG so ake na tereti itona alima so luku mu maboko na kaya wakubila na bimbo ina ata tangata anduni aka yoro so si UNICEF na UMS amuni la izana anduni ta kaya kubila ba akuta a gereta kusa sala suku iki zana legi titene ikanga legi itiribira na kubila susi aondoti ya pei ya sara kwa lemingi na menge tikoro apesola
2: e pourquoi si kubila su akemugi azu soa na teke chingu mingi su pali nake ginye eske problem chingu problem nake ginye la si gi azu soa na aketa kodo soa na teke chingu si kubila nake mwala mingi mingi su
3: mbiki tenande mbi tene tene nake tene chingu mangati su ala su kwa na teke chingu su mingi ni ala kinyo kinguti baleso si ake swaso kinguti baleso alondo ayo tongana meni makungwa tina yani awe ala so kwa na tereni si ala kinyo ngusu kubela ke warala tatene sarango titen akuru ngu na tereti ngusu kusala na kwe kwa mingi tentia ki akoro so si kuta ligi ya sikape tikuru ngu aki kuta utula ke kuru kangu don tita sarango alimbi ata batani kwe akangu mingi mangatisu kuta akutu kutuna limbi ti on tiguti sinata koro so se akuru ngu apu inate Tereni amena ngusu asilani azwa pika litala kwa koronika mingi ni entretenira pepe angu na buba. Membiki tena mo itatime jefeso. Yesu si asara so aketene ti ngwa pepase ngutu alulu na sisi lo siigi makungwa kena yana. Aketene ti soa itatiso kwa na tereti ngusu ala kena visi na datala pe. Don zukwe asara ino asara kabini na yatingu. Asara si tona kubila bugi zuoko na sarangoni na yatingu akekambini si akoro so kwe na tereti ngwa kanyongu ni amu kubila ni to kpali ni ake kpali tingwa pe tona fade azo ake nando ti zindi si kubila gwala gusara yani akubila ni kwe alimi ti warafatere na yatingwa me na sarangoni na yatingu na sarangoni na leti kodo tonso ikinango sungu za pake pika nguwa mbumbi ya isu kwe akira bumbi na letingu asasi ama kunguna mingi ya mushons mingi tite tona motongu mokotoma ngusu si makungwa keda iko mwinga tengusu mwinyoka lakola kwa sashona mwape mwala kotinyoni inila sagana kutapaliso
2: kasi actuellement nous ceux qui t'assou azu soit ikasu awa be afrika soit ikasu les satonga na iti vivre
3: atambla soko si inabili be guison biki na yani bi bimu wangu na la nanduti soit la toati sara internet tonga na yi okwa te dape tangati soit ngwa na yaketi tene iporongu izani adi sinyo parce makongo ni le kwengwa pe ton agingwa kora we lukui na yani so akisusi mifanazo mifanazo tene zukwa sukra maboko tulo na ngu na savon na njuni ngu na savon pakati makunguna kwa ona yati so akisusi ifana la tita la sara mena tereni iguna la pure pure akemeni yoroso luke na ngangu kwa tite tona motongu so mem lena beto wana tona ti bali su na ngu so mobida na ti penze ngunga balako lukiri na salteni kwa inagbeni loza njuni ngu nandoni motuku njuni ngu su na timeni sembem mozana sara penze ngunga balota makungu okwa kankona chungu swa moyoni mosana kwa mosana iko imuni nala titene ala sani pase akwata loke na ngangu ti sala ti kami popoti saltengu na vurungwa pe lolo ke fatu loke makungu le chungu ni lo changer na me pur su e kambini akota zo ti wosha kana mla ti guti ya fani na ti koto okoko ti tazu na sala loke na ngangu ti kami popoti bembangu njoni na tunandoni saltena tuna gbeni etana mozini mozawe ngangu ti yoro sangwa kaso fa makungu ti ali kwa nilala tereni qui est aussi à Domoyon, en plus du balai sur la pétonie à la traiténie à l'ayon à la façon à Domoyon, et sa façon Domoyon, et quoi, à Zuna peut continuer dans l'année dans le souci Domoyon à Keda. À Kenamiti qui est Singanala.
0: Singanala, je crois que c'est un bon téléphone notala, Wangosu, à Kenanduma, qui est Wangotin Zoni Duti, la son de Tenti Seni, Brumbrin, and de Tenti, Kobilati, Polira, Souci, Kenabé, Africa, et la fin, et si Zoni Bétisa, respecter à Tulanane, on tchekanga aussi légué, et dans le monde à Persie. Singi la mingi ya te verso ndi garaba na gena chilo Benabe bisi as you find Ikiana lege mozo ko yeke na yeke tonso

0: aye kweso iki sara aiki na tipialo timu wamboko na pekoti aye tingango.
1: Ses efforts sur le plan humanitaire ont été entamés dès les premières heures de l'attaque.
2: Nganda chikwali sobagi kina begiti amda fok a ressortissant dirigeant du fer si setting était rebire na gati kordo tipe Africa Foster Conch Toadera ala muna lo benim petit muna na lo si le kumba tenti se doutina tik batanika kali dea ke conseil na begiti présidence le kinga akona pocha ressortissant so le kina singa tia fombati tiango tipia.
3: Nous, cadres ressortissants de la région de Ferti,
4: I amulingeti région ti Ferti, ndawati kwaliti se duti nambageti amda fok, I kasako joni kwe na kurugo, fango asiwili susi abagigi, ngana kwali susi agana ti batani. Useni, ikin ayi susi aturu kwale, so irala njanja wit, ti FSR, agasela saranina ya ti kodro. Ikangmi mwa, dal ti teneti an susi akui nambageti amda fok, ibeti akiti tenala susi awara kana teretela la warasini. I unda, ngati tenea turu kwale, so akina kodro ti wala turu kwali ti kodro wandi so akboto peresa la yamba na ti kodro ti. Ti tene siriri nana sedu ti akiri ndal ti tene ti a siwili. I unda na kota si kodro ti tene ayona uzu tene ti batango sedu ti na ma ti kodro ti be Afrika na Sudan nga na Tchad. Useni I unda ti tene ayona uzu nga ungo ti aturugu ti batango sedu ti. Azanga na sese mini ndokwa ti aturugu na mbage ti amda fok so si alingi ti waranga gba ti amindo ti bembe ngondo si alingi ti kanga lege na aturugu kwali ti tene alaga alina ti kodro ti.
3: L'effectif des forces de défense et de sécurité déployées dans la zone.
2: Akilangu na lango baluta tindeti fondosia bazange litumbati SP a sarayeti sana na mbegeti amda fok abira sa balan gigi na mbegeni ka fatene azu balusa nunu miombesi ya wara kwasu na poponi aturo gutibe Afrika akina lenga susi aturo gutibe Afrika na mungu mamboko cha fumbachala chikondo tiru si sezi batani na titi awatusu nga nangu isu ekida akitango ti makongo na lecha gara ke mingi ya kongire ni kala ungone ke mingi pepe sango ti Emmanuel Sambolifisa.
5: Mbonga umene ti lakui na gara ti bimbo, na mbongo ti bata ti bongi, na tere ti lege, aya ti aplato, na dawa ti awadengo buze, wala sosi amaseka wali eke gbu na maboko, makongo asisingo na yani. Tinguso, aike gba ti azo si aye ti voni, mengere ni aike na nduzu mingi, nga ala so aike gati voni alondo na ati avakandende. Gile na gati vo makongo, lode ma tere ti lo.
6: Mbi londo na mbege ti guse, mbi tamangi mbiga bimbo ti vo makongo te. Kojo ando so makongo ti mifro, aton ti so iga ivo so. Me faso makongo ti demi gikete, wango senge makongo so kojo eke wani mweshe ti tezo, adako wafe.
5: A makongo so wabe Afrika andoye ni mingi, aike kani na ati agara ti gbata ti bongi. Metingu so adoni akono pepe. Hortense, aike ka makongo.
7: Makongo na nga dape wango makongo na alo problem. Azo na voka vwanango nani fasa waga kana igi afasa si kwa ifonga maboko ti asiki ya kwa ikape kon.
5: Awa dingo buzenga kwa eke warakba le mingi. Ala kasa so angiri ti makongo ni so ala so eke gwe ake roni na ati bako, aike zani na nduzu mingi, asara si ala eke waraye na yani pepe. Amonjini waputu, oko chala.
7: Azo tingu ndani, ayo mukete makongo agala na atene epo 45.
5: Ala soeke gunga ike roa makongo soa fachala atene aike gibu bango bako nga na gbiongo chindo la sara si ala ike wara makongo so na legi ni pepe
2: mungu tia wangoro kangu chunga ti dunia mubimba kia akart finance ya kitona nike kereke na ndimbo ako France akitumi na Maroc tamunga gumba ya bire yandangba ndimbo ti huitième de finale ni Argentine sosi Egypte aluti na longu se na para tonga so lo wara pasa ti kiri na ngu ni kue si lo kiri lo gagne Egypte ni ngu ota na use Suisse aki na ti lo Colombie ngu osio na ota na ndembo ti dandara na lê ti landolo aluti para mbagi na mbagi kuta sango rakoto ako kona poponi se munana na ngati muzu franze nga ngati sango a 11 tonga so we matinal info nangba ge kiri ti tonga na matinal service Elvire kusana kiri nala
8: singira mingi nala martial fadina ngonga gumba yanga pezen pari kwanda la tentia ndoa sango na ndutia masini tentia nga sala inga so ki munga mboko ti Jean Stephanie Bokula la yon a tentia a garati radio fadina mozo kwa kide warani
9: Radio Ndekiloka s'adresse à tous les Centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dikiluka, votre radio de proximité.

0: advantages.
1: Fadeso itina yati la paati mozoko iwa abendra sembeti biati milia bel suri ni akene rubi amuli kene yati la kreatendel tia toko ane yangati kodrone nga na yangati mozo franzi.

da fonte siri na chi maingo da fonza ke muna la kite kite wango tene chi a seni chala na ndundi ndi sola keda ki singi la mingi ni ursula merve mi voilà dal tu ndoko singa ni tene seni a unzi awe pale so ngunza ngungane asi peze mwanga balota na ndoni uta ki kapati tene ezile ki na dal chi ko singa tu son son fadia we so yo andi ambi na tene chi a kapati kusala wala mina ko singa da waso ki gani na ngunga gumba ya.

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela ti kolera aiki mundu na yakondro tiye.
1: Kolera aiki mbini suni kubela zo aiki gana legeti sasa anga na legeti dengo. Tonga naza tonga natira timo iyo pepe na ati kitengu imo iki kui. Aiki mu kubela ti kolera na legeti mbini zoso aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asyoningu na akobesu aiki na legeti pepe.
0: Tiba tete.

Kati dungona unzinga beleti nga toso mozo koso bone yeke ketiwara mbonga use tipiko tibe komite mbonga susi inala kwe goti mandro sangona de goti manuel sambodi.

atoka tsarangola ko tsibo na gbele ti na ndunda from de kiluka toka aganda le ti akota siwa sosi aiki akota siwa so akitwa siwa e ala ki na mbigi ti garaba dia sinistre na siwa na mkwe asiwa yoyo asiwa bale bonza ala ko sia sa toka so Tibina metia siwa ti berberati ala ti ya sapu nula no ti kwa ti akota la sosire tu la kipakara e Gaza Fernand Cherk Ate loke sa kusa la ndoka gbine gbi asosi ya bando na ndo ti leke rengo da na atiko roti ibe Afrika lo akwala la lango omene kinze soe ki da danga communautaire na peko ti kobila sila mu akongo situ bitu kana mete asi wa titene ala koto ata ngantu si tokani aikitela men toka ki wando tene apaka pati lungo kwa nisingi si men toka so aikina gbile ti ye aga ndale ti bada wango ti danza pa evangelik cha frere ti site en bende ala kwe mbeke ti mambo koni akina vundi na beti na metsa tangani kwe ndali ti kwa ti akotsa la tenya la ti katin carmel cité chinois agbaka sa berkay bengewe bulata ngu kater na tangani kwe ndali ti kwa ti akotsa la tosi finitu na onzi ake nyang zimi rosalie présidente générale ti aotien ti danzapani ti frère ti mbege ti cité mbimbini si luwa kwa lango se ti jesu ikida si presse kwa na kandutua siwa atenendo wa kwa na yanga de la pekote sosi male si asara la kitonsion tulu sa augmenter si passé quoi na quand ça c'est wa lumona que ta moine que gère que kota kingo be que la sou na ndoti a siwani si on da sa que matokat ki na pekoni na la sosi tokani al kitala wa badale zo timbe ki tale ou se mami ami ndalili eric si ak na vuna ba ti bina metta si wa sungo a fulu a badale zo kwenta ti lungo kwati a kwati la sa que mama tara e ti dungo la ki mari kado fintura 11 na go balo sonu go ya kinze su yeke dana danga komunote na peko ti kobela kuta ki ngo bina ke tambla ngi lasu na yanga da tia siwa soki na vaka ti kombati na tere ti danga nga ti bede si lo hunda soki matoka ti na pekoni na laso kuwa si tokani ayeki tsara so le kinando ti bumbi ti awali gara na akoli gara ti be Afrika ayeke na vundu na be ti bi na me ti ala so kue ayeke na gara ti bimbo bongi bigwa ndali ti kuâ ti apakara kwendo germaine so lo yeke mokonzi akawala présidente fondatrice fédération nationale ti bumbi ti awali koli gara ti be Afrika fini ti lo 11 lango oku ti nze so yeke da na danga général na peko ti kobela si atene kuâ ni ayeke sigi ande na ni tongaso ti za na ndö ti asiwani na mbege ti lakua nga si la hunda so yeke matoka si kiri na pekoni na laso kue si tokani ayeke ti ala ti 11 na atokani aga ndali ti akota siwa voye mawa lenze asiwa dadi yangala makro langala ayeke yangala makwa asiwa gopiandu asiwa na ti bi na me ti asiwa ti bongi bimbo bushia botoko boire bokaranga ndali ti kapa ti lungo kuâ ti voye mawa soki ti dungo lo ayeke yang zimi rosalie so si lo akuâ lango se ti nze so yeke da yeke bani yeke gi ke kiri yeke tongaso na ndö ti asiwa na ndö ti pakara voye mawa so ayeke na mbege ti bimbu na lege ti asior na tere ti bar lumo abando lê na lê na lerco pati tiri si ahunda so yeke matoka ti kiri na pekoni na laso tokani yeke ti ala toka 11 na gbele ti yawe mo yeke ami na laso yeke na ya ni ala so yeke na tinda yeke ami nga ngia na ala lege oko

0: la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Azokwa so ekema dafonono ndike luka e bahala ekenati utaka pati kwa singamba iti Bay Africa si engbala kwa titene etenetene nanduti gangoti ambururu na ubongi shari.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Lasso nati utakapani yeke saratene nanduti bangondu ti administration colonial nango isusi ambururu asiawe na ubongi shari kutaraza vyombimbili soike ginda chai na sindagi chibongi asingagi ya wendali chikuwa singani kutara ibarala
7: ibarala mingi manuwe sambulindi baranga wa mango kwa singa ndepimba iti kudruti
6: bangondu ti administration colonial lani aiketunga nanye nanduti singo ti ambururu nati kudruti ubongi shari
7: mbi muna la singila nango isu administration coloniale française alifa de gia nanduti kodroti biani tanso bitana ya tia kwa singa soa on ala kifade nduruti da titene abururu agafade na nduti seseti ou bangishari pepe et pourtant ala yeda titene ambururu agape et ala gondosu tibuli tiala tiba tonanye si ala piti sara titene amolenge ti ou bangishari a dabetiala na oko kusala su ambururu akesara e kwa ti ambururu akesua ae kusala ti batango anyama me koma ala yete neti ala pe ndusu mokeba ala ke bandu na mbege ti Gini ala ke bangandu na mbege ti Côte d'Ivoire ndusu kasi ala ke gutimu a mbenya bagara su iriti ala ake abawuli ligi oko ake munga mbenya bagara su marati ala ake andama si a Ghana la ka espèce tripano tolera to amwala a Ghana ni titene a kangbini na yati kotrosi u bangi shari e mingi ni mokeba a chef de canton a mbena maire e ake muni ake kangbini nala ake abagara su mokeba ala ke nduru nduru tonga su ala yo mingi ape e digital anga kwe a yo ape ba ake akode su administration coloniale française aza fadina sese titene au lieu titene amolengeti u bangi shari abandu nanduti abagara ti ambururu zasi ala wani ala bata bagara tiala nila mokeba na pokoti kozo titene e wara indépendant nga nango isu si wara nga dépendance awe mokeba a kangbi a bagara so na leti kodro ti ye kwe mbi nango isu mbi ngba kete kete ki ba mer ti commune ti loke na mara ti a bagara tonga so ma wani ake so la so mokeba encore a bagara ni pepe ba ake bangondo ti administration coloniale kozo ti tene ou se bira ti gigi mobimba a bagigi e gina oko nguni so mokeba a bagara ti ambururu atonda ti gangoni na tapandeni tongana si na lango baloko na uku ti nje ti juin ngusaki oko ngbangu ngumba andeni balota na ngumba ya ambururu ake si na mbegi ti bambari na wungo ti bagara so alingbi saki oko na ndoni ngbangu use 1200 tete don ake ambururu atonda ti lingo ya ti kodro ti don alamu sese ti utsanga alamu nana mambere alamu wampende alamu wam e ala singa na mbegi ti ombela mpoko ndusu ala ke gi lakwe ti gugungo na to ti kodro ti ye ala ke gu meme jusqu'à na mbegi ti mbuki ala efa meme ngu ti gue na mbegi ti république démocratique ti Congo e ka mango tere ake apesi ala ga ale ti kiri ba ake tambula so si a mbururu a mufadela
6: poroso ti nguru gia ti kodro si ti Bay Africa ngbanga ti a mbururu na piko ti dipanda si ti kodro ni ake tungana nye nga ngbanga ti nye
7: nango li so a mbururu atonda ti lingo ni gbanigbani na kodro ti ye wungo ti abagara ni ayeke mingi ngbanga ti so mokeba ambeni ayeke londo na mbege ti Nigeria ayeke ga ambeni ayeke londo na mbege ti Tchad ayeke ga ambeni ayeke londo nga na mbege ti Sudan ala ke ga ala gang bangati nye, bangati so kodroti ebe Afrika a konon. Njoni pere aeke ge, e angu aeke dagbani, e mbeni yeti tene a solitiala, nango iso ala singana kodroni ge ake dape. Nida moba tongaso iyo ala muleti kodroni kwe. Menango iso, wingo tia mburu na bagaratia na akumaseti gami mingawe, ndo so ngurubia ti ngo iniso atonda ti bungo ditulu. Ti baton ananye, si ni piti sara, si ye kwe aganzuni. Ndoni ngbangati nye ngbangati so, nambege moke wara. Azo ti fango yaka. E ngurubia agande ti dabelu iyo tuso ateneme. Azo so agaso ala gana bati bagara. E bagara osi ake dunginja na yati konumiti kodron. Ba tona ani dutigis tongaso ake njunya pe. E ake tongaso si ala tonda ti buli ti mu a mbeni a mbila. Wala ambeni anja.
6: Mbangati nyesi ngurubia ti be Afrika. Tungana sina ngusaki ya kongangu gumba ya baluku na umene. Luzana sisi a commune de l'élevage.
7: Ngurubia na nguso si ala loluti fangoni. Amu yanga bia niti tene. Kodo commune de l'élevage a bagigi na mbege ti la waka. Luzana ni mbangati nye mbangati so a bagara. Na mbege ti la waka ni a umigi. Ungo ti ala kod ake saki yoko nandoni mbangu use 1200 tete. E na bango ye tonga so Ngurubia, agatiza na sese yeso at ne première commune d'élevage sou akenambe geti la wakaka irisi communi ake community pour njafun e zo sou ake fade nandoti commune sou ake aladi malum bi ize etan le sara kwa alimi na ngu baluse na miambe langoti la wunji e ake adamu bi usmanu si agande ti mu kusalani na pokotilo mbiyeti tene na awa mango imbi tene ba kominso loke na esu amubia tene autonomi loke na autonomi donk ake merti komini la si ake jere komini aye ton na mungombeti tingu akbali esu si a leti batanko bagara ake nani ake gilo oko si loke nangangu kwe ti bando nandoni e commune de Levalso miloti dengoni wala commune ti urunjafun akonomingi e ndoso na pokoti benimbila so molongoni ake balungumba na uta mbangu nandoni balimyambe na mbrambra tonga so ti lango baluse na myambe na ngumba ya tinje ti joint ngusa ke oko mbangu ngumba nandoni balungumba na uta agande ti kangi yati commune so use et ton akambi yati commune use mokeba beni commune ti urunjafuni akemba e oko commune so agande ti kambi yani uta tonga so mokeba secteur bambari bakala akeda secteur CIP akeda secteur grimari kuango akenga da to akambi yani uta tonga so bangatiso commune akonomingi legioko ambera commune to na commune de levage ti ewu akebande gigi na mbege ti baskoto so na linika na yanika makawara ungo ti bagara so alimbi kwe saki balu use na oku 25,000 tete ti bagara so akelke na mbege ti bambari makawara nga mbege ni na mbege ti baskoto ka e ndo so moke bambe ni a mbururu so akebata bagara ala ke lundu na bambari si ambena goti duti na mbege ti alindao ambeninga ake on na mbege ti mubai si ala ke bata a bagara ti ala tonga si na lango balota tinje ti ut ti ngusa ke oko ngbangungumba na nduni balo mene na omene community eu agandenga ti bagigi nguse na pokoni biani mokeba meni arete ministeriel agande ti mu ardu yuguda so lo gande kozo mer ti commune so ake nambigi ti basko toka e ake gi oko ardu so loke bando nambigi ti alindao nga nambigi ti dimbi so ake nga nambigi ti kimbe ndoso e ton na si na lango baloko na utati nje ti december ngu saki use na ndoni osho gani agande ti mu alaji ibrahim binjai tonga na president ti delegation spéciale ti commune so e accampement so mingi ake na gbeti lo ake accampement ti alindao campement ti zangba ti mubai ti langanji nga na ti mingala e comme lo piti sara kwa na ni kwape Diani Lugande timu a adjointilo si ala ke sara kwa na gbetilo. Legioko mokeba meni commune agande ti banga gigi uta commune ni a community pombolo. So la kwa ahigina mbiki ti toti kodro ti. Ton ake a gbati a commune zo ke ban na biki basque to mingi na biki ti gambo si agande ti bagigi so kwe ti buli na doti tono na nyesi kusala ti batango bagara amai na eti kodroti
6: singila mingi za pimbi mbili haikenga gige si utaka pati kwa singa mbai ti be Afrika ti yenga so aluti ikukapa na lagi kikire kina wako mbunga so ti ba Yesu si apusu nguru bia ti be Afrika ti yedalani ti za anja ndende na sisi anja so abate neti batangwa nyama wala ti levage.

0: Andy Kiluka.
1: Wango tizoni duchi.
2: Alan, ko amune wango ima.
3: Wanganga parfait sibulu ibarala.
4: Ibarala mingi.
3: Ndoko atiseni na kodroti na be Afrika fa sota tene kwaliti kubila ti kolera ake lasu na kodroti ya wesu tene ti kubila so lasu na ngwisu ina lake pika patara da so e ke nandwa na tiringo bira na kangango leginani.
4: Na ngwisu kubila ni ali batati pangi. Na ndapo so ilondo fadeti tene ibuli ti ti leke gereti bende kusala ti toka amena itati na ndoso kwesi amena zoeta ke la kubila ni ala sina danganga si ingala amina gwe na bigwa teneti meni kubila so agasulu kena meni zusu sina ndotulu wa kena bigwa amina gwe na gubungu na sektio tipika 10 teneti amina zugia sara meni matanga na 6 na plateau na samedi ya partiti dimanche teneti amina zuna popota zuna kumasetiso itoka amina zunika na plateau mangati na platonika na popota mlenge so tetala soso mena kwa wara kwa biri na lakwi mena kwa gbara ndanganga ngwati tenea utu nganalu toka ndusu kwesi akanya keda mem na mbageti bimbo itoka zuna nduni titena kwa mu wangu na siwani titena muna la yoro titena kanga legacy to na makunguna tetala tetala swape nga amena go titene atuku yoro na yati dani si ama kungusu kwa na yata kabini wala dingo so si yala so tetala so asala so akui si meni zwa mwa dona ngusu ikisa kusala mingi suti ati bangila mena atake takoroti amena ndwa keda sosi izazu da sosi ala kekai kubila na popoti akuto hospital ti bangi na ti bimbo izameni na ntimba izameni na mungumba swaki akutando sosi ake kai kubila da adu tutanti tiri na yata gbata yalulu na bukasi 1 akono su kwe na yanga tingu jusqu'à Omungumba itukazuda hala ona letingu hala ke uta na tikoto akoko so hala ke geti tene hala mu wangu hala mu yoronazo tikanga ligi na kubila ni tana kubila da hala tokani na danganga I hala ke kake mu yoroti tene atuku na tingu si nguni aganjuni azwanyo I amena azwa ke da suti tala ke tile ke adomo yon so kwe na yata koro so si buba MSF abuma boko mingi loke na seseti dimba ipilo na seseti mungumba so loko muma boko atanga na kamena ONG saka na tereti tuna alima solo kumuma boko na kaingo kubila na bimbo ina atatanga ta andoni akayo resources UNICEF na OMS amoni la izana ndoni ta kai kubila ba akuta a gereta kusala soko ikizana legiti tena ikanga legi itiribira na kubila sosi aondoti ya pe ya sala kwa lemingi na mlenge tiko ra pesola
3: e pourquoi si kubila so akimugi azo so na tereti ngumi ngiso pale na kiginye est-ce que problème tingu problème na kiginye la si gi azo sana aketa kodo sana teretingu si kubila na ki mwala mingi mingi so
4: mbiki tenande mbi tenetene na ke tenetingu mangati so ala so kwa na teretingu so mingi ni ala kenyo kinguti bale so si ake swaso kinguti bale so alondo ayo tungana meni makungu atina yani awe ala so kwa na tereni si ala kenyo ngusu kubila ke warala tatene sarango titen akuru ngu na teretingu so kusala na kwa mingi tentia ke akoro so si kutaligi ya sikape tikuru ngu akikuta utu la kekuru kangu don tita sarango alimbi ata batani kwe akangu mingi mangatiso kuta akutu kutu na limbi ti on ti guti sinata koro so se akuru ngu apu inate tereni amena ngusu asilani azwa pika litala kwa koronika mingi na entretenir na pepe ngu na buba membiki tena mo itatimi di faire so yesu si asara so aketene ti ngwa pe pase nguto alulu na sisi lo sigi makungu yake na yana aketene ti so itati so kwa na tereti ngusu ala ke na vc na data la pe don zukoe asara ino asara kabini na yatingu asara si tona kubila gugu zoko na sarango ni na yatingu akekambi ni si akoro so kwa na tereti ngwa kwa nyongu amu kubila ni dok pale ni ake pale tingu wape tona fade azo ake nando ti zindi si kubila gwala gusara yani akubila ni kwe alimi ti warafatere na yatingu wapu me na sarango ni na yatingu na sarango ni na leti kodo tonso iki na ngwesungu za pake pika nguwa mbumbi ya iso kwe akira bumbi na leti ngu asasi ya makunguna mingi ya mushans mingi tite tona motongu mokotoma ngusu si makungu wake da iko mwinga te ngusu mwanyoka lakola kwa sasho na mwape mwala kutinyoni inila sagana kutapaleso
3: kasi actuellement ceux qui tassou azusa ikasu awa be afrika so ikasu la satonga na iti vivre
4: atambla so ko si inagbele gbe egwesumbi kina yani bi bimu wangu na la nanduti so la tatisara internet tonga na yi okwa ke dape tangati so angwa na yake titene iporongu izani adi sinyo pase makungoni lo pengwa pe tonagingwa korawe lukui na yani so akisusi mifanazo mifanazo tene zukwa sukla mapoko tulu nangu na savon na njoni ngu na savon pakati makunguna ko ona yati so akisusi ifanala tita la sala mena tereni igunala pur pur akemeni yoroso lokenangangu kwa tite tonamotongu so mem lena beto ngana tonati bali so nangu so mobida nati penze ngunga balako lukiri na salteni kwa nagweni lozan njoni ngu nandoni motu kunjoni ngu so nati meni semem mozana sala penze ngunga balota makungu okwa kwa kankona chinguswa moyoni mosana kwa mosana ikwe imuni nala titene ala sani pase akwata lokena ngangu ti sala ti kambi popoti saltengu na vurungwa pe lolo ke fatu loki makungu leti nguni lo changer na me pur su ikambi ni akota zo ti wosha kana mla ti guti ya fani na ti koto okoko ti tazo na sala lokena ngangu ti kambi popoti bengbangu njuni na juna ndoni saltena juna gbeni etona mozini mozawe gingangu ti yoro sangba kaso fa makungu ti ali kwa nila na tereni si iki le ke aussi adomo yon soti tene en plus tu bali so la petoni ala treteni ala yon ala ke fa na domo yon ta e sa faso domo yon ni kwa we azuna pe continue nani nando so si domo yon na keda ake na biti ki singa nala.

ni toka ni kwa kitiko na nanga tiko dro ko jina lo na bikiti ndo kwa inda ti restaurant motel so ireni ake kolingo residence souci ake na bikiti pa longo na kilometre bala ko na ndoni oku ti le kitim ba ki ya ti bina mecha wa be afrika na tanga ni kwa tene ba ka tanga so ni ndianga ti ndo ti ni so kaso ake sal so tene chandel azinga tanga so e sal ti conférence ti tene azo apika patra da son mungo ni kwa ki mu ungo cha zungwa mbwako se aina ra tonda ni ngwe ni na la poso lango ba ki tonda na la poso lango ba la kwandone ya ko tinze su ye ki da dali ni sal ni su ake polivalente la ala ki wara anzo na ngende na yani se ala du tida anzo ni a mikro na sono ti tene atente na zo ama si wa a tu loka 24 sur 24 heure projecteur ake da so se alingu ti sara ina lege ti limo ti kasu ndone a dependere si a unde na so ake matoka ti pusu ni na metela so toka ni a eke tiara de que Lucas on dans la lamido Isen Safia tite le poste ndoro le mumbe ti fama ti longa na mbetsingu ti lozo ti agressa si awarana na mbeke ti igi molenge prince le grissa si irita si watilo aki de la feille Daniel ngana wen kofi tatana ngutu la kiota ala waralong asara toka wala poste ndoro na terre ti le que Lucas si asa toka sa molenge amu grissa ngoti molenge Dauda Gracia Gana Daouda précieuse. Et ça c'est quoi tu veux que Daouda David. Gana Sambonina. Amo lingiso agresanga tout ça qu'on a qui n'angu atene. Ala qui n'a pas tingu osho tungasu. Si tongana. Ala waramo lingiso alimbiti zara. Tati mini commissariat. Tati mini mokondi voilà ça a toka. Toka ti grisango ti Itanouvoa Sylvanus le colo grisa baba tu la ki Odilon mama tu la ki Alphonsine ngouti la ki omene tangaso iba molinga grisa mingi le colo grisa iri tu la ki Adam le colo grisa iri ti asi wa tu la ki Jamila ngou tu la ki bala pandoni omene atelo sa kof ti deux temps le lono nambi ki ti bria si le gay le yuti shor nana para na gira ti lola warla zala nga dati mokundi Molenge agressa mingi ya baba na mama angi leta lazi inga mana ngombe tidana kanga nga tonga sawe amolenge kina anga dake sa angi ke on repika balon kiri kiri mais cela kanga lege tite baba na mama du tagi piko ta molenge aba molenge pa de kongo gitinga do sala ki dapepe ngo eti makongo awe ala so ke mu makongo akizana leta molenge tingu mbamba miombe gumba ya barako sala ki gola ki kaso angi molenge na peti grisa a peti bu molenge ni amoye ko na teti la wapo Attention, attention, il Ambegeti enerka ndenga ndenge na kinavundu na bena wa pusala ni kwa ti bina mecha si wasongo so kwa ainga ndo kwa ti enerka nda ti kwa ti akor tiara so yutu la ki tabu agingo elka fortuné so le ki mkundi strawi si so apando na ndo ti facturation na gestion clientèle na mbegeti ndo kwa inda so yutu na desi la directeur commerci direction commercial na te lo wara kwa na nangu mbrambra tinde so yutu ki dawa la gibiri to so na na pepo ti kobe la sala bumbi legi akor le go akor ti kangmi mwa na a sewani nga legi akor na ala tu ye so asi na ti sewa tiala tokana beleti ya kikapa chilungo kwa ti wa kwa so ki Vincent Dindi atene balo ba atadulu na lango balata na kote ndi tika kau kangu se kia kwa mbogoma ya ndoni bale ochu na mbrambra na mbege ti banga so si lo ra kwa na lango balo si na ndoni ya koti ndi ti lingwa mbiti ya ti ndi ti fondo juan la gusa kuse na ndoni balo si na ndoni omene na Strasbourg na mbege ti poto
atene kikire ki na ndotia siwani na vakati plateau katin bunga okuti la kui akile kire tereka siwa songo bunga omene kapati sombela ikida bunga miombe akikuda kengo bi na leketi sombela biko oku nga tangaso gina ndotia siwani kwa be konvite asiwa kile kire tere si kapati matanga chulungo kwani akitamona mbegeti Strasbourg na potoka sekiki na pekoni gasiwa kibana limo bekombi munga ko tipiko bekombi tandambo amukanti kona danza pa mungo tukumba mukondo florent chiko neber si katosu agisa matanga tisomela ngonza paida munga ose pekombi bekombi taki muto sutiguna nando tulungoni saki dumina cimetière soye na tenen de la rotonde Kronenbourg donc saki sara ni katanga sungonga omenya lukwana wasekiki na ngada siyekwe aikimunzi ndini matanga mbili tokani data siwa manem amolingeti siwa manem atati manem nga na pakara gomna andre akavunda beti bina meta siwa ndala chikwa cha kotala manem monique ndoba kwa na pawa na ngo balu setin zetin fondation londo ti onga tanga sola si atelungo kwani abagi gina na ngo balu sando nu seti akonzeniso ikana pawa ni sindali ni kuta kengo bi na ingotiro akile kirena data siwa manem na mprendri na vakasu aikirando atene aikisarani na dangobe na siwa tonga na dimanji luiza suru walu kwa nambike chiguri na chado nga na siwa dolumu roje nambike chipawa siina kebande gigi mbeni kekireke nandotia siwa nisha kina vakatingula na batuar seunda siwa sake matoka chikiri na pekoni na laso tokani aikichara Bada wango ti danzapa evangélique tia frère Tingola ouse na wakwati nzapa ancien Jean Bosco Sanzule na adiacre kwae si na membre tia ti nzapa danzapa ni akina vundu na beti biname tia siwa sengonda ti kwa ti diacre comité tia GEA Nganawe Sylvain Nganawe Sylvain ni fini tu la 11 ya lango mene ti nzesu ekeda na mbeke ti confidel au brou si fini tu la 11 na peko ti kobela kota kengo binda ti kwa na kebane gigi na biko kusu ekiga na ndo tia siwa ni so akina mbeke ti Cité Jean 23, si na pekoni atenea kendo na garati tekwa. Aki mwande kwa nki sigeye na la poste lango bala kwa ndonye anko na danza pa evangélique tia frete nga la useni si na pekoni a yope pena teratu marcha a betay si a hunda si wasungon sa ke matoka si pute pekoni na la sotokane tia la. Kundo ti 23e promotion ti gendarmerie so Irina ke général Ngbale si a tsaratoka so ti unda na ala so kwa ki atro gendarmerie ti promotion ni so ti batati bongi ti général Ugandoro na kapati lungo kwa ti adjudant Nzapa Gaza Manasse commandant ti brigade gendarmerie territoriale ti amda fok so fini ti la 11 ya lango balota ti zati fondo na tiati biraso a Bumbi général Atene biraso atene balo bari kwa to so la militene c'est parce qu'on a que na place d'arme général Martin Lingupu so akibale gigi na lango bala kondonya ko la poso tinje so ki dana e peko ti grand rapport sha una na so kwa ki matoka si pou speko na so to kana ki tsara to kaganda cha siwa Mamadou sir asiwa sira kondi wa punendi Asireot aiti binametia siwa songo naliti asiwa ti bambari na tangani kwa ipibria naliti kwa ti mandadu asi mandadu honoré pati pati eti loke adjudant chef tu trouve goti be Afrika wala faka se fini ti la 11 men tu kaki on de tous tene afaka pati elongo kwani asiwa jogo na kembe gonandi Lumba, Golo, Asiwa Tangana Ngangula, Dunga, Azungo, Asindaka, akina vundu na beti binameta si wanda chikwa tia kotela Andre Djogo luki comptable na ONG cinema numérique nga mbina wabada lezo ti kembe si finitu la 11 nga tangasu si atene wa finitu la 11 na peko ti nga oti legi si pasi kwa nandembe so kina mbeke ti combattant na legi ti tendresse si atene a inga eleni so mbrembe tangasu si bento kaki wande tene afaka pati elungo kwa ni so singi
to kanaka la chakota siwa yambete alana asiwa tanga na bedani alakbatati bongi aksaf to karti binameta siwa sungo ti bozum bosangwa ala ti poto ti bakogo ti amerika dali ti kwa ti akotela yambete mbeni irena ki ludovic ulrich le arakwaso Gina ti bongi na lango ko ti nze so yeki danga tonga so si fini ti lango si place kwani atena ki lo ande kwani na laposo lango bala kwa ndona ko ti nze so yeki danga na duta siwa so ake na mbiki ti gara ti te kwa sti jan 23 me tuka ki wande tene afaka pati lungo kwani pakara Adolf Sele Dangale na asiwa Philippe Sele Dangale pakara Augustin Semti aingo na ireti mbanda sa toka na asiwa Sele Dangale Nasiwa Boa Suma Ngalega kwa Grisapen Alati Mbegeti Nana Bakasa Vundwa kina betala Andale ti kuati Ako chala Susing Aki mama chala Ita chala Ireti lake Celine Aburu Sufini Tilo Aonzi ala posu Lango shuti Ndeso Ikeda Kapati lungo Kwa nia Ketanga So Atene Nabiko Uku Nangunga Mnyo Betila Kwi Kuta kingo Beke Da Anduta Siwa Na Bakati Gitango La Use Pepina Terati Garati carrière laposo akigotimu kwanti siginani akigwanduta siwa matanga akibagi gida vekombite akimutu gwanantosu na mbege tindangala na lege timbaikia luka siwa kirawasi aleke kambi toka ngwagi ya unzi ya siwa sungu egondala toka unzi ya wemo ikangi na laso kina yani aso kina atingia ika ingangia na lausi ili yako tihi toso iguyekeke akapacha mozo kwa siki kambi

0: 하신 모양이고. 어준디 길로 가?
1: 뺀생보가 달리 지생.
2: 이 바가라 나신 도과 생각이 생줄라 수익이 된 참나 예수 세계 도도 가나지 메지아주 이바 바자주 아피치 와가 예수 리야 코토 소와 에나지 기타라 시테네 모두치 메니 부유 아미니 야 도도 de force abatene a ou si fait la chimetche mon wa abatene bini ya te chimetche moni wa meni ya toto na yani mingi ya ka tonga si mo du china ti buyu mingi wa ra mon fatigué ou wa ra si mon yomini yoro apiti tene asato su u meni kobila tati sa metmo akisato su menyela mo zoni biti sa ifo to ngana mo sonche ma te ni so e mo gi place aussi a de mo duty da jitene metmo atachi bubu u ra to ngana si mo ki maka mo zoko na ligi se so eta ikuto mingi alingbi mo ki fa su na volume ni kete u mo za meni ngu ti mango mo zoko ni nga to ngana mo ki sa ai to su mata jitene mo za i so ki a gingo be wa ramene su kwa piti sa jitene ka mo ti bet mo zu a na loro ibango chungo teraki nzoni titene akanga ligi na maati ayisto sakisaka waha buyiswa ketutu na metizu tonga na itentene nito swawe alimbi izoni lunyo ayiswa ya tene kafe mingi ape waha mene isusi ya ke waha kafe na yani mingi ape waha samba umanga mingi ape alba ayiswa ketonga na budono waha tutungo cha isu na chime akibukana zu uleshu wa ketune uti asiteralu wa keson asito swa su ala gipi kosimeni wanganga alinga su me akim mini susi aingangu mingi to na kete mini pale atasani ala kwa pe chiguna danga
3: Nigeria para la patron
4: nan kale zamana.

0: bon ego namba ke timbo sori wa nga doye ti jo beni so sa kando ti meza ti ke jo beni barasio
1: merci toto ko
0: bara mingi bibeta mba ti kwasinga ti laso atona Allô. Singila 72 29 52 52 75 93 33 33 André Gépezen Bongo Show Tenen Kwasinga Tila Sawundi Kusinga Tala Ando Dafa Ondekiluka

0: Awa be Afrika, tongombe la so akinda lichala. Sarangoli soroti kubu na ngangu, abazo kwe, atamo ke koli, wali, wala molenge. Sarangoli soroti kubu na ngangu, alimiti sinazo kwe. Ndani la, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, konjonyu kwe si lango ota alimbi, tikanga lege na kobela tisi yonga ozo. Ata anzea on wala sarangu, mungo maboko se senge angbala kwe ndali chala. Ando kusala chie akisara kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndosu akidua molingida. Na yati gba baka use na baka yapele osyo na lege chie bakongo. Le na le na dalimbeti Nigeria, ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipeko tibe kombite. Ngana la poso titondani na munga basaba na ndambo tisi na be kombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala limbi tipika singa. Nando ti zoroko 40-49 ti wara amungo wango. Nando kusala tongolo, mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubu na ala na ngangu ake senge nga afapeko ti li ti zo pepe. Yeke ge, tunu maboko na ala.
1: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera ayeke mundo na yakodro ti ye.
2: Kolera ayeke mini soni kobela so ayeke ga na lege ti sasaranga na lege ti dengo. Tongana za tongana tere ti mo hio pepe na ya ti kete ngoi mo yeke kui. Ayeke mu kobela ti kolera na lege ti mbeni zo so ayeke na kobela ni na lege ti azende ti lo na lege ti akungba so lo bu wara asioni ngu na akobe so ayeke na lege ni pepe.
1: Ti bata tere ti ala, ti bata siwa ti ala wala ti bata ndo so ala yeke da, ala sukula maboko ti ala lakue na nzoni ngu na savon. Wala na mbu uchiwa kuzo mtitene ala tokobe, kuzo mtitene ala teye, kuzo mtitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoni ngu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekoti akobe tala kuzo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganganso aikinduro.
2: Dali ti kpale kue ti seni e pika singa senge senge na nzoroko so ayeke 12-12.
1: Kobela ti kolera ayeke fâ zo hio. Pingo tere ayeke so afini. So ayeke tongombela ti ndokua gbe na gbia so abateni ti seni nga na azo so ayeke mu maboko na lo.

0: kro Brice Miko wala kena boda ibarala zola kuinala ala ifunga na ilaso sangotia
1: Idris ya ya ibarala ibaranga ita kwesona dembeso akoka pana yi na tagati afono na chala iba sangotia chiturti region chibata chiboda susi aike na chikba kodro chiplato aike tungasu na dembeso ike da akengwe susi ambena ita angbachi tene adia finya yaka si ala angbangachi tene alu anjene jene ako bendendende na yachi ayaka ni kandaka chambeni akengwe chitene ala ko alimwati ako betala susi ala lumbine yawe si ala kesige na nina ndochi agara na tapande chi ko betongana karako susi mwabana dembeso amundo ngangu mingi na ndochi agara susi eke na yachi batachi boda tongana mwaba akarako susi asige na ndochi gara akia wafangwa yaka susi ake na yachi batachi boda galegi yako nala susi ake na yachi akita kodro susi anguru batachi boda si ake gana nina ndochi agara nga tongana mwakeba akarako susi ake sige na nina ndochi gara na dembeso ake kanga wini gina saki usi ya na mbambu andaka na yachi ambena ngwe susi alondo jitena on tongana mwago na ndochi gara chivuanga wichi karako ake kana mwani na saki oku singa na dembeso si waba afina karako so asigimi na ndochi gara ala susi ake ama sekati wali ni ala ke gonga ala ke vwakara konisi ala ke tonisi ala ke kangani na ndochi abalabala wala na yachi gara ngana ndonini susi ake na yachi batachi boda na tapande tongana mwunda tarachi karako na yachi angwe soa onlandi tene moteni ala susi ake toro karako susi ala ke kani ala ke muna mwoleni gi use ota wala osho mena ngwe susi ake sala tene na ala tongana mwoti vwakara kusi mwunda tarani tarachi karako susi ala muna mwa aganduru na karako chipato kususi aita ake kani na batachi bongi ngana ndembeso ala susi ake ama seka wale susi angbachi mandambechi ibana ndembeso ala mingi ala keka akara koso na yachi ya balabala ndende chitene amuli gina ala si prepare na la rentre chala tene chitona epusu nduru na ala si unda ala ala tene anilimi chitene aniza charge si zingwa yanga chidamandango bechi kwae gina ndochi baba wala ama machani pepe alimi ani kwae ani pika lichane chitene ani wara amba geche agbakuru chikiri muna damandango bechi singa baba na mama alimi chitene aide ani si bia ni ndende so ala mu kwa si kango kara koso na mabako ngangu mingi. Iba Idris akiaye kwe susi ake pase na ndebeso na chibo ta chibo da na lege chi anjonya sango susi bia ni ake ndale chi kusara chi dengo yaka so chi faso bia ni aita kwe susi ake na bata chibo da ngana la susi ake na tere chi kwa ta chibo da amu kusara chi yaka ngangu mingi si na ndebeso tona mwake tamula na yachi agara chibo ta chibo da mwake wara finya karako si mwake teni alingbi na nzara chimo ngana na ndebeso tona mwavo karako chi pata baloshi wala pata balokusi mokira nina yanga da kandaka monase wala keteni alimbi nata njara chala eba Idris akiasa ngu kwe susi eke na nini na bata chibo da chimuni dali chala ita kwe susi eke maila eki singila mingi dali chala kwe susi fadesi amungu chala chidu shuna teracha fono chala chima sanguso eki singila mingi zanja pa abatala fadeke chingi ande tere na chia mena langusha ke gande dali chi amena fina sangu ezengu ala kwe zanja pa abatala ala ngbanjone
0: fiakro bris miko singila mingi ndalti sango swala muna inalangu tila suna batatala kana mikiti boda igonda la zola kuina la kwe.

0: kaban jike kun to do wirti lungo ke
1: awusa je dara ame aroina
2: je kusa se ya toli ya woma
3: ti mi tela na Fred lo kambe ki son logement. Oui Fred,
4: ay barana je dara
3: sini la mingi
4: a mi tela na na kura ko patanga ku ba ke ko do so a ti ti ni mo wa ga su su mo wa ga ba ta yi la patanga ku ni na ko mi ta ka ti na ka ti ale ka ni ga ba yi ta ka ti ko ta ko do so a ta ta ni mi ko ta ko ga ko ya ni ni ala fala ndai to ala fala ndai ko ni ka ko ta ndan ni ji ma ko sin ga na be ka ti ka ti ga ta na ku ta ti ko ta ko ya ti ko ta ti ya
3: Fred, alors que ada ici na batanga fo pa igina terati batati batanga fo tanga tsa langwa ndela isa batati batanga fo tene uzi na o fafa la so ki na beke ti bel tunu 1 ngana 2 on batibi ko masi na 2 la so ki na 1 ti tene uzi awe ki kere ki wa meke ti zumanga c'est bon
4: c'est bon et juste
3: merci zola ku na zoa
4: wa miti munje ni la ku na ko ya ti na beke ti la ko ngana batanga fo ngana tambara la mi ni ngana ko ya ti ti Itu munga na makiket mikiler. Itu munga na aku yang dijije. Dan munga na makiket mikiler. Kau jangan batang aku. Aku yang aku dengan munga na itu saya nama makin ni. Aku gadis bijani. Naga pun di Alex. Amat mikir single rumah di Papua. Itu di Palau. Aku na lagu.
3: Singgila.